0: hatid ang mga bago at dekalidad ng musika. Ito ang katambay mo saan ka man sa mundo.
1: Online all the time.
0: Magic FM Pilipinas. Katambay mo.

0: Sa panahon ngayon, kailangan natin ng makakatuwang para sa maganda at maayos na kalusugan. Kaya naman nandyan at laging handa ang Bionic Alternative Healthcare Center. Para tulungan ka sa mga nais magpa-check up, tumawag o mag-text lamang sa kanilang mga numero 0926-980-9987 o sumadya na sa kanilang clinic, Santiago City, Isabela at sa number 14 Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
1: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor, CityMax Gas Station Compound, Rizal Avenue, Cagayan City.
2: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa kuti. Cell-carnitine, para sa pampapaya at ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free, stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
3: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili? Sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
4: Makinig kayo!
5: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
3: Eh, no kayat mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laan Brand. Anapay mo, Orion. Mapankan ah, Jay. Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
5: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe. Lahat ng luma, magiging

0: nasirang cellphone, Domcell Center. Eh kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker, o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas Isabela.
1: Parin di boy! Psst! Di boy! Magtatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikalan tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure, naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers, pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang, nakakapag-budget ako ng maayos.
2: Makinig kayo!
0: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
1: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laan Brand. Ang napay mo, Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
0: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
3: Ibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
4: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
3: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
4: Gabay Kalusugan!
5: Naimbag nga oras! Kumusta kayo? Sapay kumatabas? Okay ba kayo sa alright? Dati mo nun, iti manong kitatangatang Jay Dizon para iti programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number ticket 0917-564-6789. Iti rating nga kanito, bumasak abo ka dagiti agsasamusam nga text nga mawawat da ito yan umutibiyang saludsod nga may iparbing unay nga masumbatan. Kas kumakin ni 35-36. Kunana, na ibang nga oras mo sir, awan met magatang Dr. Tawas o dito San Fernando City sir. Ken mabalinak ba ang kape ti Dr. M's Coffee? Kunana naman. Ure no adati tsaak nga Dr. M's Amazing Tea. Ba? Belen, ato'y sir ko na. Oy, Belen! Kumusta kayo dito San Fernando City? Ang amin nga butika dito San Fernando. Special mention man kini National Bazaar. Ayan! O adata, iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya nadama dito, syempre, dito ay dating nga produkto tayo. Ato'y Best Cafe Gold, Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Green, Best Cafe Black. Okay, ang amin nga produkto tayo kaka. Ang saludsud kaya lang kadagiti butika at daapo iti iyawat na nga produkto tayo. Kumusta met ah? Dagiti tagadipaan na kakarubang iti Candona City. O ang amin nga butika dita. Ayan, lumen and tunor ah. Kaya na syempre, Zenny Supermarket, Tagudin Brands, Ken Bangar Brands. O, di ba? Ah, ang amin nga branches iti Zenny's. Merong kayong babibili ha? Best Cafe Gold, Best Cafe Green, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ken, dadu mapay nga prud produkto tayo. Isong ano, adati problema kakarubad. Dagiti babae, tap na maiwasan bukol-bukol iti matres. Tan ka na yung kay gunam-gunam. No abnormal ti panagbawas mo. Oy, detat in ka tumarinin. Aya, we no kapien. Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Still in ganata 156 pesos laeng iti presyo na rita gagayem aun pa iti price increase na wen
6: herbal mix
5: ken syempre dagiti
7: natural
5: mayat iti medyo mas ning ingil nga kape adam mo datan Best Cafe Gold 20-in-1 herbal coffee mix met ti masabol yo especially nga na isang rat para kadagiti nangato iti blood sugar na o dagiti nakapsutan iti memoriana dagiti agkabaw derat ararup ubem dapat ah sugar free mela data ken syempre ito Best Cafe Green tayo o para kadagiti high cholesterol o para kadagiti mamartag. Aya, ken dagiti adando problema iti puso. Ayan, Best Cafe Green with Aling Atonga. Magatang retan ka dagiti amin nga butika. Anyo ni blibatan ah, dagiti agsakit mo iti bukbukot na, agsakit iti tiyan, aprusan nyo reta iti Kiyusay Body Oil. Sigurado oramis buti epekto na afo nagyemas pa'y maturog ka. No, di, ah, di ka makaturturog, aprusan mo talikod mo, afo gyemas nga iturog ka. Kiyusay Body Oil, kakaroon ruba am amin nga butika magatang mo daytan. O daytoy Best Cafe Black tayo ah. No black coffee into melang iti hilig mo ditoy kan herbal nga black coffee. Best Cafe Black magatang kadagdim amin nga butika nalaka lang dayta ta 98 pesos lang ah iti per box dayta. Ah 12 nga sachet tinagyan iti maysa nga box kakaruba. Inakman bumasa iti maysa pay nga text ka. Manibot ken ni 8600 kunana. Damagik man sir no da ditoy San Nicolas Sir Deta Dr. Coffee kuna namay nga 36 in 1 padasik man tanakaro iti high blood ko pahanak pay unay makaturturog ayan siyak ni Hildo kuna na Hildo ato sir kuna na gaya ay dagiti taga San Nicolas o amamin nga butiga dito magatangin ah iti Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix nung ka makaturturog ato iramin na nga lavender extract dakil may tulong na rita karubat na pumintas iti turog iti may isang tao at daan may dahito iti green tea extract ayan dakil may tulong na may tapno pumintas karuba iti taray iti dara dagiti high blood kenda dumapay ha adan iti ramen para mangpespes iti sobra-sobra nga taba iti bagi. Ken siyempre adan da ito iti ampalaya. Nga isumelang apo ti mang tulong tapno iti kasta maiwasan iti panagngato iti sugar level iti maysa nga tao. Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix magatang kadagdim amin nga butika daytan. Awan manen ito oras kun kaka siya kung tigpakada siya kapo ni J. Dizon. Mangibat-bati na yung bagabigat tayo amin.

0: Apple.
1: Apple, manzana. Pareho lang yan. Kinakain yan eh.

0: Fire, numb fire.
1: Katambay mo. After all,
2: the broke. Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5, Magic FM, Lucena 90.3, Magic FM, Tugigaraw 91.7, Magic FM, Vigan 94.1, Magic FM, Lawak 92.3.

0: magic time?
1: 3:30 p.m.
0: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng Lavender Extra na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail Extra, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
0: Magic. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kay, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
1: Ewan ko nga eh. Masakit naman ang bata ko.
2: Sabi ng doktor.
1: Mataas na naman daw ang BP ko.
0: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
3: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, pagkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon. At next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet. May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako, gusto ko maging polis.
5: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
6: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
7: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy. Shop!

0: Pano Printingan.
1: The first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
2: Shopno!
3: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
4: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
5: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesional. Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
6: Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villiente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM Katapos.

0: Magandang araw, ako nga pala si Mark Jester, taga Ibulo, Cagayan. Mula nung nagtetake ako ng Bionic 6-in-1 capsule, gumanda na ang pakiramdam ko at lumakas na ako dahil sa komplikasyon na sakit ko. Kaya kung ako sa inyo, mag-Bionic 6-in-1 na kayo.
1: Bionic Healthcare Center, Santiago, located at the ground floor of Bulusan Building, Maharlika Highway, in front of Asia Trust Bank.
2: Bionic Alternative Healthcare Center, Tuguegaro Branch, is located at the second floor of Paz Building, Barangay San Gabriel, Tuguegaro City, tapat ng Department of Agriculture Cooperative.
3: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch, matatagpuan sa ground floor, Citymax Gas Station Compound, Rizal Avenue, Cagayan City.
4: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinaki kilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, horsetail extract pampaganda ng buho, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa cutis, L-carnitine para sa pampapaya at ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level, green tea pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
5: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magtatanong ako sa iyo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
6: Makinig kayo!
7: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
5: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laing Brand. At napay or Orion. Mapangkan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
4: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
8: Lahat ng luma magiging bagong-bagong tingnan sa 4J Paint Center. Magbibigay ng buhay sa magandang kulay sa 4J Paint Center. Ang paint center na all-in sa paints, hardware items at mga power tools sa 4J Paint Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City. At 4J Paint Center, Puro 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Ann Janet Building, Diversion Road, Pengeruyo, Tuguegaro City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
9: Continuous hit music.

0: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
1: Magic time 4:30 PM. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ang ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Walang samang pagsumpapalipat sa ating tinig. Narayan po ang Magic FM Kawayan, ang siyang katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katulad po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin, sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kayat no? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami idribat or matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin na ating mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun. Maintenance. Habang buhay mong inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh? Di ba? Bakit? Mayroon pang kasinungalingan doon? Ang amlodipin, ang losartan? Hindi gamot. Maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo. Yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin. Di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Catapress. Ilalagay silang dila. Baka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ang Catapress, mababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinom ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi, matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag high blood ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tinatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi niyo totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Ay di ano mayari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumutok ang ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat,

0: Meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Meron balitaan ba kayo na overdose ng kangkong? Nang ano po, nang luyang dilaw? Meron ba kayong overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose. Marami pong namatay. Marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinay mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa colon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awante opera, awante maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Bumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin, sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang babayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitahin niyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin niyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli!

0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo. Yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
2: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
3: Hanap mo ba ay kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tuntog Katambay. Ang Reading Folk.

0: Hanap mo ba'y
1: kaping masarap na healthy pa?
0: Ipinakikilala
1: Dr. M's 36-in-1
0: Herbal Coffee Mix
1: na tataglay na bisag galing
0: ng lavender extract
1: na sumusuporta sa masarap na tulog,
0: horsetail extract
1: pampaganda ng buhok,
0: collagen
1: para sa matibay na buto,
0: glutathione
1: para sa
0: cutis,
1: L-carnitine
0: para sa pampapaya
1: at ampalaya
0: na nakakatulong
1: para mapababa
0: ang blood sugar level,
1: green tea
0: pampababa
1: ng blood pressure,
0: ashitaba
1: for
0: good digestion,
1: turmeric
0: at iba pa,
1: sugar-free
0: stevia
1: ang pampakamis nito.
0: Kaya sa susunod na paghikop ng kape,
1: dapat
0: Dr. M's 36-in-1
1: Herbal Coffee Mix.
0: Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika,
1: supermarket
0: at grocery
1: sa inyong lugar.
2: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukas yung mga anak ko. May maayos na tirahan, syempre gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta gusto ko magtayarin ako ng negosyo, may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang ang retirement ko na, diba?
3: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
4: Different hangout, different fun at Pedro's Street Cafe. Try our different delicacies, a clean and proud Pinoy cuisine. Dine in and satisfy your cravings like yummy dishes, seafoods. Experience the best only at Pedro's Street Cafe. We are 4 years in the making. 4 years of food satisfaction and still consistent and serving the best food we can give. At Pedro's Street Cafe. Also accepts catering for different types of occasions. Come and visit from the hustle and bustle of Maligaya, Malik Isabela. Pedro's Street Cafe. Relax, enjoy, and satisfy. Only managed by Ma'am Rita Lactao. For increase, call 0955-270-2365.
5: Magandang araw, ako nga pala si Mark Jester, taga Ibulo, Cagayan. Mula nung nagte-take ako ng Bionic 6-in-1 capsule, gumanda na ang pakiramdam ko at lumakas na ako dahil sa komplikasyon na sakit ko. Kaya kung ako sa inyo, mag-Bionic 6-in-1 na kayo.
6: Bionic Healthcare Center, Santiago, located at the ground floor of Bulusan Building, Maharlika Highway, in front of Asia Trust Bank.
7: Bionic Alternative Healthcare Center, Tuguegaro Branch, is located at the second floor of PAS Building, Barangay San Gabriel, Tuguegaro City, tapat ng Department of Agriculture Cooperative.
8: Bionic Alternative Healthcare Center, Kawayan Branch, matatagpuan sa ground floor, City Max Gas Station Compound, Rizal Avenue, Kawayan City.

0: bitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
1: Katambay mo!

0: Shopno Printingan. The first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
3: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Resi Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Resi Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
4: Ang Resi Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Resi Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.

0: sa Paints Hardware Items at mga power tools sa 4J Paint Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City at 4J Paint Center, Pulo 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Ann Janet Building, Diversion Road, Pengueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
1: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magtatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
2: Makinig kayo!
3: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality! Pangyayamanin!
1: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Class Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laan Brand. Ah, napay mo, Orion. Mapankan ah, Jay. Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
4: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
5: Continuous hit music.

If you feel it's just love, try to feel again. Feel magic.

0: Ako, gusto ko maging police.
1: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
2: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O, diba?
3: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutog Katambay. Awiting Folk.

0: sirang cellphone, Domcell Center. Eh kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.
1: Ibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan!
3: Na yung bag oras manen gaga-aruba! Kasi gagangay na sumangbay kasi yung oras, J.D. Zon magat-gadwayo. Iti lasot, dili mga minutos ng isang bay di programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number at 0917-564-6789. Huwag tapay kahit yung asalit sudan. Ala, bumarbaran sa ti panawainin kaka. Ngayon nun na dita di paano iti Ilocos Region. Afo, nabara talaga ti Chempo. Ya. No, nabara ti Chempo. Amo yun ha. Ang yun iblipatan gagayem. Nagiti maintenance medicine nyo. Tanay, heat stroke ba na yun ti posible ha. Nga sumangbay nga problema tayo ha. Ado nga danom ken mabalay mo ti uminom iti Best Cups Food Supplement. Ayan. Iya tayo nakatipagat kakaruma iti nasapa nga panagtangad iti barsa nga. Best Cups Food Supplement. Magatang kadagiti maamin nga butika. Ken syempre no, bumaran amo yun ha, panag juice diet on best juice gagayem, herbal nga juice ha, especially dito ubing nakayat apo iti mangan iti gulgulay kada prutas nangin naman ingamin iti gulay kan prutas ha, naya inaramid tayo best juice dagita nutrients iti gulay kan prutas inkabil tayo iti maysa nga juice isunetan makawagan best juice. Iso nga iti sumarunong nga pa nagmimerienda kaka, dapat best juice na. At i-pressure ti best juice tayo, ti may isang box na, 168 pesos lang gagayem. Inim nga sa siya nga best juice ti, nagyan na dayta. Ayan, iti may isang nga sa siya na, pagpintasan na, maitimpla iti may isang nga litro. Ang nalamiis nga tanong, mafugyem asahan, pangipup iti wow gagayem. Ayan, best juice ang bagong juice ng bayan. Siyempre, kumusta na, iti nakaramanin ha, iti Dr. M, start 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ado ti agtetex kanya kun kan. Afo na gimas banda ito barbare nga kape user ko na dam alawan. Haalang nga na imas data best data Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix kaka. No di ka di napindas ka dagiti adaan iti high blood. Iso nga no at the high blood mo hamuliblipatan di jay maintenance mo ken mabali mo ti ag kape ha. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ang amin. Adaan da ita iti T3 Extract. Ayan. Nga iso na ito't mga papintas iti taray ti darakaka. Yan ado pa yung herbal. 36 nga herbal ti at taag ti tinulong tapno pumintas kakaruba iti salsalon at tayo. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Magandang natin kadagdim amin nga butika ti presyo na ito kayem 237 lang. Ayan. 12 nga sa siya itinagyan na iti may isang box na neta pakakita am netan nga eh. 36 nga herbal tinagyan na akit magatang mo lang iti 19 pesos and 80 centavos kagayam iti may isang sa siya na ayan kasamit din nagiti medyohan nga nasud iti turturog na kaka amoyo ka din nga dahi lavender extract nga may samit lang kadagiti raman ha adoy Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix papintasin na tituro iso nga dagiti mati makaturturog ang muyo kumapekan Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix iti ready nga gundaway karuba kahit kuman ng ipangeg aya iti bosses iti may sa kadagiti nagbalin nga grand winner tayo iti napalabas nga dabay sa promo big time ang premio year 4. Hello kadagiti taga Jones Isabela iso dati na jackpotan na yan nangabang iti 100,000 pesos ayan ni Madam Melvina Aron kasuiman ti makunana. Yeah, iti panagkapkape na kadag iti produkto tayo kas kuma iti Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Ma'am, ano na agad tayo?
5: Melvina M. Aron, sir. Pagapalaga o Jones Isabela.
4: Kita da kayo garti na nga bag ti papromo tayo da best ang promo big time ang premium year for ti grand prize kit. Ano iti marik na tayo, ma'am?
5: Akit very happy, sir. Diyo lang ti pray ko, iti oray lang dyan 10,000 ko matabang. Thank you, Lord. Dinoble-doble na may balimeng grand prize.
4: Dama ko lang, ma'am. Ano ti narik natin? Iti pinag-aswara tayo. Iti best cafe, ma'am.
5: Mayat, sir. Kada kayo amin. Dingdingig apo. Umatang kayo. Agusar kayo. Iti best cafe. Talaga the best.
3: Alawan. Ingay nang higan, ha? Boses ni Ma'am Aron. No nagriing ako nagtimpa. May isang katagiti user. Iti best cafe 18-1 herbal coffee mix. Best cafe gold can. Siyempre, best cafe green. Alawan, awanan nito oras ka ka. Siya ko na itagpakata siya kapo ni J.A. Dizon. Bakit ba't ito na yung pagkabigat tayo amin?
6: I love this station. The best. We do it, you like it.

0: All Hit Superstation! It's 90.5 Magic FM, katambay mo. It's gonna be 29 minutes after 6 o'clock in the evening. Hello, magandang gabi! I'm checking in for this celebration of your music until 7 o'clock. Makatambay, you can text me over 0905-828-5969. Hello, kawayan! Kamusta pong lahat?
1: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
2: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
3: Ako, gusto ko maging police.
4: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
5: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
6: Abay, advantage yan kung growing ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit Plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
8: Pagdating sa alaga ng sasakyan, isang pangalan lang ang dapat tandaan. Wow Auto Car Care Center. Kompleto sa serbisyo mula aircon parts and services tulad ng frame charging, general cleaning, hanggang sa parts replacement. My car alarm with flip key, remote start, push button system, dash cam, backup sensor, central lock, LED bulbs, at stereo touchscreen na may GPS. Pintura, may ceramic coating, body repaint, mags repaint, at full body paint. Astig na forma, may carbon wrap, foil wrap, rain visor, fog lamp. Wow Auto Car Care. Ang tunay na wow sa serbisyo. Alagang wow, serbisyo'y panalo.
9: Wow Auto Parker Center is located at Silawit, Kawayan City. Owned and managed by Mr. J. Lord Villa. Also visit Tugigaraw Branch. Located at Centro 11, Don Domingo, Balzain, Tugigaraw City. For more info, please call 0956-772-3779. Ang Wow Auto Parker Center ay mayroon ding Wow Laundry Shop.

All Hit Superstation is 90.5 Magic FM, katambay mo. Ala, bakit ganon yung tunog ko? Hindi ko marinig. Uy, apay, uy. Kasi, eh. Hello, hello, hello. Hello, is it me you're looking for? I wonder where you are. Para na sa banyo lang, no? Hi, hello sa lahat ng mga katambay ho natin. Sa lahat, kakabisyo sana sasabihin ko. Hello mga kabisyo. Parang ibang mababanggit ko rito mamaya. It's gonna be 6:33 ng hapon, ng gabi, should I say. Hi, hello, I'm checking in for this celebration. I'm Rico Loco. Bibigay sa inyo ng inyo pong mga paborito pong rock-rockan ngayong gabi. Ayan, kamustahin na rin ho natin yung mga kasama ho natin dyan na talaga namang nakatutok sa ating programa. Sa mga kasama po natin sa kanto, sa kalye, lahat po yan. Wait lang ha, wait lang. Wait lang. Ayan. Ayan. Ayun, malakas pala yung microphone natin, oh. Sakit. Ayan. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating pong himpilan. Parang iba yung tunog, oh. Iba. Taglit lang sa loob.

Ibigay ko na nga yung cellphone number natin. Ang hirap talaga ayusin. Ah, may use sila kami, ha? 0905-828-5969 ang ating number. Pwede nyo akong i-text, tawagan sa mga nalulungkot po dyan, walang kausap. Kinakausap mo lang yung salamin at nasa banyo. Ayan, nakatingin sa sarili. Pag may nakita kang ngumiti yung nasa harap mo, aba. Eh, lumabas ka na sa banyo. Medyo, ano na yan, medyo kailangan mo na lang check up. Oo. Ay, nako, parang kung napuwing ngayon. Medyo, hindi ko alam kung anong problema na itong, nabili kong, ba yung lasa? Sabihin ko nga doon sa pinagbilian ko kanina. 636, o siya, ibibigin namin ang awiting galing po kay Jubo Bobby. Pangalan nito John Bon Jovi. Sabi ng isang DJ kasi na narinig ko one time sa isang radio station, sabi niya, here comes Jubo Bobby. Sabi niya, Jubo Bobby. At na bigyan na natin ang paboritong kantahin ni DJ Jubo Bobby. Si Billy Get Your Gun. Sabi niya, in Tagalog, bili ka daw ng baril mo. Ayun yun eh. Dito lang po yan sa istasyong pinaliligaya ka kahit manuman ang position mo sa kama. Ang istasyong Yummy 90.5 Magic FM. Katambay mo!

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic